gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni kutukutu loni o toje ojo Saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toje ojo abameta ojo Saturday mo mo pe sister kan ji gbọn mi laaro yi ojo ayo re din kan loni Olorun oba ngbo ojo ti won ba won na to ago ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan won na oja ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo po ojo ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi mo bo ni bi pepe oya e ja lo si bi pepe mo bo ni bi pepe mi ni ni edo bale laaro yi ma kan ni ejoku adua merin pere na mo fe gba fun awon eyan ki n to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun adani mo gbagbe awon ise to ti se bo ka tun se nkan kan e mo bo wa joko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu yi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission Church Comfort Life Mission International Church ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi di market gbagiti tun ninu Ibadan iye oni ni Saturday or Lan Sunday to kan ninu osu nibi ta ti ni anfani si only communion service eh lati gbara Oluwa ati lati gba ijere and gbogbo eyin omo Olorun be se nbo e gbe iyo yin dani a pada lo iyo yi but answer nkan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e mo bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor mrs temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi